shades. Para bang fiyaz, puro pagkain naman na lames. Para akong afam, sa sumayaw at yung delicatess. Pinalo sa pwets, sinaki niya pa na nagkakalis. Sakto sa pitch, dalawang